Every time you hold me.

latest, latest music, the hottest music, wherever.

see this thing happening to you.

0: Unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Ay ayaw sa sapa da dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang may makapanud-an ta ani ugma.
0: Uy dong buyaks, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mao ba dong Mad Max? Sige dong, dili na ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Rugga Biscay o kabunda ng atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdong, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, Bebe. Magmenu na ta, Bebe.
1: Ayaw sa, Bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenu ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, Bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, Bebe. Muhuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Minsan ang takbo ng

0: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudanan sa bukas.
1: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dakat?
0: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Buya, pwede pa ba natong mapalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda na halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kindera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ansa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong mga bana. Anong mga bana mo na ba'y nagkandi ay? Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, glory sa Diyos o kiragyon. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong igala sa kangidad, Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Lunes, Pizza Trisi, bulan sa Hulyo, tuig 2020 sa Yen. Sa mga ka-birthday ng Adlawa, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong Adlawa, belated happy birthday. Happy birthday! Sa mag-birthday ugmang Adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Good night, pinaka-best sa atong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas na magliok-liok sa matag Adlaw o libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na good kay na nga gasagikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon, gyud ta.
3: Lami, manggid na siya.
1: Lami, kinang na'y mag-birthday, kay siguradong matagan kag biko. Unag yun, biko is the best. With coffee or with chocolatey. Okay, oras alas 4.50 na yun sa Kabuntagon. Pagkadalir yun sa oras, dalirang adla, dalirang bulan, dalirang toeg. Dalirang yun tang matigulang ka na toeg. Saan ka? Plus one ba yata? Unag yun nga every year, our age is plus one. Tumabot yun ang tanahon nga kita. Matigulang din sa kalibutan. So, nagingon nga. Makingon na lang ka, sus. Nagulang naman ko. Nagingon nga. Man, may achievement. Mientras mata-mata pa, nagingon nga. You need to change na. You need to change sa good attitude. From bad attitude, you need to change sa good attitude. Because our age is grow. Kat nagkadako ba itong edad? So, ato nang punungo ng mga hindi maayong nga mga ansa man mga buhat. Atong ipadayon ang mga maayong buhat para ng atong kaugmaon, himsog og malinaw. Kaya sa istorya pa na, life is nothing kuno without peace. Wala kuno'y pulos ang kinabuhi kung wala'y kalinaw. Dapat magbuyot na rin sa kalibutan na puno sa kalinaw. Sakto ba agad kayo magpuyo ka niya imong kinabuhi walay kalinaw? Buhi toon ka pero murag firming magsukuan pa firming gagusa imong tiyan walay kalinaw imong nauna ba imong kinabuhi firming ga ang samaan firming ga hibulos. Okay, ito oras 52 minuto sa man makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. May giyon nga, buntag na. May hinilag kamang paingon sa kusina. Tak ang natumadag ko, kaliro na itay. Butay tubig, ginita, aron makainom mong kape. Si Dudong o si Inda. Kanang kape, the best kida. Mawagin itong pangita o ninigmata na to. Sa sayo sa Kabuntagon. it's time to drink kopi. Because kopi, it's good benefits to our heart, to avoid the type B diabetes, to get long life, and to get happy every morning. Drink kopi. Okay, ito na, 53 minuto, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. O kawawang cowboy lagi. Lagi yun, ngay may baril, walang bala, may bulsa, walang pera. Ang ton ang brief ko, no, nangabuslot na. Okay, nagbuslot. Importante na aragyo yung brief. Di pita makita na may tabon nga short. Okay, sigurahan nga mo ito. Agur mo text ka ng puntaga. Open na kitong kulang text line number sa itong Smart 0969-484-5454. O sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong kulang text line number nga pwede na tawagan. Pwede po nitiksan kay Andam Gida nga matag o maayong pagtagan. Akon may mo, team plan po gatas para mo bright manambok ang iyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanuwi sa makarayo, sa ipod makadaot. Og manabi man gani kinaragyong makaayo para hapsay og malinawon ang atong kinabuhay. Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsod labi na gini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, si Malalod, the Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, sa Ayungan, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na, ibda na ang mga ilibtonon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag. May basig maberyos maghang. Boy, alola, ang buong pamilya. Yes, because isla gitang og sugbo. Oh, good morning.
2: Bangon.
1: Yes, dumanog, grunda, alegria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal din na dapita. Good morning.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras na yun para mang mata. Oras na para. Manglayat, manglukso, manglupad, paingon sa kusina. Kumusta sa batong matindirag-tindiro sa itong matagsa-tagsa ka mga public market?
2: Bangon.
1: Atong matindirag-tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga drivers, sa itong mga pinikap drivers, sa balhabal drivers, bus drivers? Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga maguma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot? Good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Nagyon ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtuman sa inyong mga pangandoy, pagtuman sa inyong kaugmaon, pagtuman nga makakaon pamog pamahaw paniuntog paniyapon. Mao nang kita kinanglan nga mubangon sa sayo sa kabuntago. Anay giyon nga andam paspas kuno pandam paspas nga mubangon. May pinagi konse itong kalahi itong adtong nilabay sa Bado de Masikat. Adunay kalahi meeting, assembly meeting ang ipag-endres barangay Kabulotan. Okay na itong Ilunggam, itong bayanan. Lihim mo ito sa singalan na ito. Sa ito siya sa mga kalahi member. Ngayon ang bayan nga, andam, paspas ko nung nga mubangon. Andam, okus, ano sa ito? Andam, kusog, o paspas nga mubangon. Anak yun, sakto yun. Andam, kusog, o paspas yung makabangon. Katong gitawag niya, PC, PCRP. Unsa ko nung meaning ng PCRP. PCRP sa nagay meaning ato the guy. Balik-balik pigito ni madam nga agi mo kalimutan ang meaning sa PCRP kay importante gud na. Importante gud na mga makabalo kuno ta. Ang itagdog Philippine Community Resilience Project. Mo ko na yung meaning sa PCRP. Kabala na mo. Okay, oras, alas 4.57 na sa Kabuntagon. At good morning from Nanay Lidya Patinya, atong igalay ni nga Perming Guapa. O sayo kayong magmata tungod siyang banang nga guapo. Nanay Lidya Patinya, good morning, good morning. Good morning, Idol. Happy Monday. Pakipli og sinta kay mga pimis ko ang bana. Nagkapi-kapi kaming duwarong buntaga, Idol. Sa katasa ramong gigamit para sweet kay mong relasyon. May buntag ni muna, Madam Lidya Patinya. Nga nangapi na ramong buntaga o sa katasa ramong rin ang gigamit kauban siyang bana. Puli-puris lang, kwan ba? Puli-puris lang. Kanang numinom sa kape ko niya o sa katasa, ara. Usahay ganyan, magkadungan pa sila ginop. Oh, sweet kayo ng relasyon. Ang atong pangitaw na yung mga request ng Sinta. Sa may kakanta na Lidya, Ages. Sinta. Masignado ko yung naroon din rin. Ato na nga tagag may pagbunal. Bunalan para makamata ba? Okay, ito ras, 15 minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kadali, arigit sa oras. May buntag din nung liboy noo. Nung liboy noo, das barangay magtotayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Magalanog-lanog, sipa na ang stradio din na pita siyang panimalay. Basta, sipa na isigutan. Awa na, nung liboy na yari, ana. Kauban siyang kapikas sa kinabuhis ng Mernay No. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at ta, mga sikat, kay buntag na. Ngayon niya, ang pagbangon, importante good na. O nang kinanglan kita mo bangon sa sayo sa kabuntagon.

0: Okay, ito na sa alas 5 yung punto na sa Kabuntagon. Das Barangay Lutay Tiyasan. May buntag. Wala rin di ani. May Coco yung kwartaryo. Atong higala ning Permeng. Sa may Permeng, may. Permeng ning magtangkil o gwalo kabok bidbirod. Amin, nabili ba na ako ning May Coco eh. Kaya imbis upatra kabuok ni upgrade siya ron, nahimo ng walo. Basig, sunod bulan na nahimo na yung siyam or dosi. Hindi siya walang alang upgrade ng usak, kinalang tagup at may kabuok. Bye, Koy. Good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ingon si Bay President Gapon, bye. Bye rin, nalipay ni Jukog kung maayo nga. Natagan akong Bay Kukoy, doa kabuok with Biron. Binahog, igun mga hatag ng tawanan, naluoy, gisa na ako, bye, munang... I-greet niya ko niya, bay. bay ko, ilipay na kay Chris Berpi sinit nga natagan din yung duha ka mong bidbirod. Kaya inigsungko ko nung staplen, buha ko nung kaayo. O na yun, natambalan na yun ang tunla ni Bay Pir sinit. may buntag din ni Bay Pir sinit niya sa Sityo Prinsa, Barangay Kabulotan. Ito ni higala ni nga. Sa una, magdala-dala ni Garnola. Karon kay nataga naman siyang bayko kung daw ako magbidbiron. Ang Arnola yan ang gitangtang. Ayan ako nung gigot. Pero na ragyapon siyang tiil. Or siyang paa kay ini time ko no magamit ragyapon. Okay, Torres, alas 5 na good sa kapuntahan pagkadali na good sa aura. Dali na kayo. Ano, dali ang bulan, dali na tuig. Dali na good tang mag-birthday ka na tuig. Dali na ang pista ka na tuig. In short, dali na good tang muka on o gumba o lechon ka na tuig.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O, kanang lechon rabag yun pagkalami, ah. Panagsaragod, muna og na ilwag lechon ka na imbitaron mo. O, kaon yung maayo. Kaya talagsara na siya. Naara ng lechon na hikay-hikay. Walay hikay. Walay lechon. Kapay mo los ka og lechon. Dagan yung mga lechon ng panahon na masikat kay medyo. Ubos-ubos ang presyo sa baboy. Unay gingon nga ining na birthday. Basta na kay kwarta. Makalitsyon yung ka kay medyo. Ang baboy ron bagsak presyo mad. Tukar na po ng ESF. Kaling African Swine Fever. So, huwag na kayo mga mabuyan ron. Pertig yung paita kay maglisod kag baligya. Tao man nga, wak biyay-biyahe. Dili kalusot imong baboy. Kitsa, mampuy mamalit o di man ka biyahe. Yung muna yung giyon nga. May nalang naadyo kay dagang kwarta ay kapalit o pasaw. Problema gwala. Muna yung dako yung problema. Yan, na kay dagang baboy. Baboy ni mo, mga 30-50. So, sao naman, Rod? Pangatag na lang na silingan. Para din na makagasto og pasaw. Mahal biya kang kilos pasaw sa baboy, Rod. Ay, giyon, mahal ang kilos pasaw niya. O sa ay, may nani pa ang sitwasyon. So, ay, giyon, pait yung kayo. Ayra magkabalaka kay Basigma. Next month, Basigma. Balik na po, nanay biyay si baboy. Balik-balik na po ng presyo. Naraman yung pamuhig baboy ko sa'yo, widir-widir raman. Thank you sa'yo, maka halinan kag mahal. Inana po, maubos-ubos. Unay mahal, ubos. Ang kawawa. Okay, ito na sa 5-4 na good sa Kabuntagon. Sa dipatang presensya na naminaw na kitag mga awit. Okay, preso yung title Sinta. Kaling Sinta lagi, request ni Nanay Lidya Patinia diya sa Pansil Anibong. Nanay Lidya! Nanay mo request, ato nang gipangita. May kayo nakitaan ra. Nakitaan na sa itong mahiwagang Biblia or mahiwagang Baol. Sinta by Edges.

0: gala atong paminawon ang testimonial sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko ani yung Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Tulong sa may mga karamdaman

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Paminawda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
4: Kinsa ni ma'am?
5: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga maayo ko ng Vitron.
4: Unya, kamulo niyang gamit nining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
5: Nain siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright di na no. Kay naana mi siya nga palit ko usob ma kay lami kay imno niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintinan ana.
3: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
6: Hardmax.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag hard mama. Extreme na.
8: Okay, yun siya ni Kolo. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop for mga nang gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay nang gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mga gimintena ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mga nakapakusuwa sa mga ibang
9: bakit. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon na inyong higala sa kangidad. Og na mo'y otang. Bye. Og mo palit. Bye. Ngun anak rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mapalit na guway kwarta mga utang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa ali. Alingag nga. Okay, itong oras, 33 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon.
3: Pagka-aligri
1: sa akong birthday. Sa mga ga-birthday ng adlawa, aligri ba ang tanad? Happy birthday. Okay, di na nato dugayon. Arin nata sa atong kapalaran karong bundaga, paminaw, pabati kay ato ng yatag ura-urada.

0: Kadto mong kapalan gatot gatos sa astasan herbal capsule matambal sakit sa ulo sakit sa tulog kaso kaso ang delicatritis tasog uric acid tasog sugar sa dugo adunay bukol bukol o bago bago la una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed mas tasog santun pretty 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan baratula. Ang astasan apalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasan, available sa batong astasan herbal capsule. Dias panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon niya, sir? I know, sir, you're always happy every morning there in Barangay Bago. Because of your coffee. Walipay ni Sir Boyak sa labuntag des Barangay Bago Tiasan tungod kay ano sa may tungod kay bay tungod kay iyang kape na amay gahom makapawagtang sa problema makapawagtang sa sakit nang happy kay Sir Boyak sa labuntag tungod siyang kape. Sa ganan nga magwapa, mumputi mo kami isang panit gamit na gaya sa Bon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, ug makahamis sa panit. At tunay, avocado oil, nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen, ug mga nutrients nga maoy mapaputi, ug mapahamis, imong kutis, naturally. Ayo sa Bon Beauty Soap, papalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Himantayon tabian pang number one wise lingan legion libakira pa himantayon awa yung kay silingan okay to last 37 minutos sumad makalabay ang alas 5 sa kabuntagon kadali araman sa oras nanong atuwa na ta sa alas 5 napod madugay wala size na pod ay nguna na kapaspas ang atong orasan nguna na pod kapaspas ang atong trabaho on mo trabaho na pod ta di man ta kinanglan nga pwede magsigirag lingkod kinanglan na pod nato nga mo trabaho kay saon nabad atong tiyan mangita magkaon. So, standby standby maminaw na kitag pangkabuhayan syukir.
1: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Okay, si Rodrigo Gintapaw taga Mabolo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatiyag ko kung akon gid sugar sarte gid tataas una ko nga patanaw 21.45 takabati ko yun sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa akin, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulik, makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500. Mabalis ang mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
5: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa district ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-street at tumar ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano? Kung saan diyang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. 500. Mabili sa mga butika. T3 Bio. Mabibili sa mga butika. T3
6: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: T3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Mabalit sa mga butika. T3 Bio.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
10: Merna Bromo.
9: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
9: Dugay na kadagamit to Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
9: Pag sugod
10: yon. Sugod oo.
9: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee na yon sa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
9: Ah, okay. Sa una day na igato.
10: 180, 200.
9: Mo na yung blood pressure ni mo.
10: Oo, bisag inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon wala na kay laigi.
10: Wala jud.
9: Kanarang Amigos Coffee. So permanente na ka naginom, dugay-dugay na mga pila na ka tuig.
10: Wala pa tuig kay Jutay ra man ang among kuan.
9: Jutay ra. Asa dapit inyo diri sa Tayasan nay?
10: Matuog.
9: Barangay ya.
10: Barangay oo. Yes.
9: Sa mga naminaw unsa ikasulti di mo nila nay?
10: Aw di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayo sa lawas.
9: So maayo yo ang Amigos Coffee. Imo jong na pamatud-an. Salamat mga idol.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Biroy barurong, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi. Yes.
2: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Copy. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: Kay Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na niyong gala sa Kanginad. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Atong oras, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulong lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay Buntagda. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, pengod sa kusina. Itak ang natong madag ko, kaldero na itay, buta na igtubig ni taron makainom mo kapi si Dodong o si Inday. Okay, rin ito sa itong Swertris Resort. Kagapong Adlawa, sa mga nakataya, tanawa, tutukin yung ticket kay base nagusam mo sa mga mananaog. Sa itong resulta, Gapong Adlawa, sa alas 2 sa hapon, 9-2-6, 9-2-6, sa alas 5 sa hapon, 0-6-3, 0-6-3, o sa alas 5 sa, or sa alas 9 sa gabi, 0-5-5, 0-5-5. Huwag ganto itong Swertris result, Gapong Adlawa, sa mga nakadaog, congratulations. Kanto mo ang Swertris, gatad ka nato sa Dragon Pro Plus 650. Or kanto mo ang Swertris, gatad ka nato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa mga nangitaw, gerbal nga baratog ipiktibo na. Ani na sa itong masuking butika. Ang nabantog, ugmaski pa barato nga Dragon Pro Plus herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwedigid kang makatuman. Ayaw latang ang imong lawas, mabigay, panalipdi ka nunay pag Dragon Pro Plus. Susbun ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ang kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan o gang pagbato o gatritis, reyuma, guban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi de Alkaline Vitamin C. Mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Amis pagid ka, mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal padyod nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas o cholesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatiyan. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dosi. Ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal, kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Ang buntag din na Mamel Galios o sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag na. Okay, ito oras, alas 5.55 na gid sa Kabuntagon. Agkadali na gid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Dalirang gid ang manato ka na to. Okay, padayon na ta sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw, pamati, kay ato nang itiwas ug hatag sa kahanginan. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, dunay magduda sa imong gibuhat, swerteng numero color 734 o green. September 24 hangtod October or October. October 24 hangtod November 22, Scorpio, mas malig-on ang imong pagsalig sa kaugalingon, swerteng numero color 915 o lavender. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, mahuman ang imong gisugdan, swerteng numero color 135 o gold. December 22 hangtod enero 19 Capricorn, ayaw kalimot sa pag-atiman sa imong panglawas, swerteng numero color 384 o violet. Inero 20 ang tuwing Pebrero si Utso Aquarius. Doon ay maabot nga wala dama, swerte ng mirong color 4 to 6 og brown. Pebrero 19 ang tuwing Marso 20 Pisces. Magdala ka og kalinaw sa barkada, swerte ng mirong color 5, 7, 1 og maroon. Pagkadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, oh, now you know more. Kadtong maong kapalaran, gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C o mutambal o sabkilis sa mga nagkalinlain ng mga balatian sa mas high blood, diabetes, arthritis. Bisanto. Taas og kolesterol, adunay hubag-hubag og uban pang mga sakit nga gyambing sa iyong kalawasan, wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, des Badjan Butikas, Santonio Alegre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Vicure Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Silmo Pharmacy, des Talagit, Trin Pharmacy, Edson and Edge Pharmacy, Malabuyok, Santon Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcatra, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Diyas Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidra Grisier Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Mogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito na 59 minutos. Sumar makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arita sa atong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. NLEX Coach Jimmy Alapag, gilian o impresibong kadaugan. Si Jimmy Lapag nagmadaogon siyang debut isip head coach sa PBA. Kinihuman gitimo ni Lapag ang Inlex Road Warriors ngadto sa impresibong 114-75 nga demolasyon sa Macau Giant Pandas pagsugod sa PBA Season 50 Governor's Cup dito sa Inari Center ni Adtong Bernice Holyuges. Ako sa laing bahin mga kasikas sa NBA. Wimby nagpaigot sa Spurs. Ang bituon sa NBA nga si Victor Wembanyama mipirma og league on og long term nga kontrata or contract extension of one sa San Antonio Spurs kagapong adlaw. Ikumpirma kini sa Spurs pinaagi sa pagpost sa video sa pagpinirma nila sa kasabutan sa ilang social media account. Nambal sa among sigon sa tao sa ESPN ang labas sa kontrata ni Wimbin Mibelor og 252 milyones dolyaris sud sa lima katuig. Si Wembanyama beberage sa 25 puntos, 11.5 rebounds, 3-1 assist og 3-1 blocks. Og 1 steals matag 2 alang sa San Antonio sa miaging season. Ang Spurs nakaabot sa finals human gipalayas ang Oklahoma City Thunder sa ilang trono og galing kay gipildi sila sa New York Knicks. Magganda itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Gantong mamalitang sports, gato gratos sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na yung tambal. Sulay ang natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumasagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay kinaluric acid nga makita sa bisi. Ya, plus lang kinisapiktado nga parte si mulawas, subanan o masah. Shiva Essential Oil ang plus nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil ang palit sa masuking botika og tindahan. Dini sa longsod sa Tiyasa, nabilabo na itong Shibay Sinchal Oil diya sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy diya sa Malabuyok. Nabilabo lang itong Shibay Sinchal Oil diya sa Bitsari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago Tiyasa, nabilabo sa itong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntago niya, sir? From Sheena Cadorna Velasco. Good morning, DJ. DJ, daang janitor. May buntago niya, Madam Sheena Cadorna Velasco. O diya sa... Mane sitio Ungkangan Barangay Awaan. Sa atong makigalan sa Barangay Awaan, ayungod, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na ang pagbangon. Importante gina para kita makakaon paswahaw, paniudtog, panihapon. Maunang kita mo bangon sa sayo sa kabuntagon. Wake up, wake up. Labi na gid sa atong mga estudyante ron. Sayo tagmata. Kaligo mog sayo para makapamahaw mog sayo para makaadto pud mo sa eskwelahan og sayo. Mao man ni trabaho sa tuig janti. Unay gingon nga mi eskwela. Madlaw matulog pug gabi eh. Ayay kay janti kay unay gingon student's life. So mga estudyante pagtuon gyud mog maayo. Ang tod nga makahuman mo siyang pag-eskwela. Okay, unay giyon, education is very important. So, kana ko nung atong pag-eskwela, importante niya atong kinabuhi. Kay mo na yawi sa kalampusan. Education is the key to success. Okay, tara, sa lasayas 4 na gid sa kabuntagon. Napupos na gid atong talamaran pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigala. Anon nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag, kadinyong tanda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, diyas-tiyasan Orgel Visayang Manok, mayong buntag ron ni ilang Joy Sorinio dia, Jojo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting Katipay, og Dibus Chano, Nugina, Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og diya sa Barangay Gumintok, ayokon, maimbuntag ni Madam Jocelyn diya. Madam Jocelyn, Ferte Calyao, mga kanunay ning galanog-ganog, sipa-sipa ang staridyo din na pita siyang Panimalay. Madam Jocelyn, Madam Jocelyn, Calyao, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og des barangay tapukon na yon may buntag usab ni Madam Josephine dia. Madam Josephine Garcia Sagiri ang tagyog tagdumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Des barangay poblasyon Tiyasan may buntag budi bos Jirjos Nabdos. Madam Irian, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og des sa Itsaran Peace Office may buntag usab ni Madam Prisma Ramirez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na tama sikat kay buntag na. Naigyon, basta buntag mo bangon. Basta magabi ay matulog. Pagkabuntag na po, bangon na po. Ano naman gina, matulog magabi ay mo bangon o mabuntag. Mas balik-balik na ito ang trabaho yun. Maura gina, recycle rin yun. Naigyon nga. Ano gina, life is natural. Natural naman ganito ang kinabuhay. You need to care your life because our life is only one. Sarap ganito ang kinabuhay ang masikat. Ignatay, duha ka mo kinabuhay, tulo. Huwag mawala ning usa, napamantay usa. Problema, mawala ang imong kinabuhay, wala na. Wala na, papas ang tanan. Mayon tang napay reserva. So, lisod na kaayo. Lagi yun nga, life is very valuable. Bililhon kaya itong kinabuhi. So you need to be careful every day. Og des barangay magtotayasan, may buntag ng Juni Bainusa diya. Og ng Juni Bainusa paggapon, bayre, matay akong radyo, karat-karat man. Ang sabay maayong buhaton ani nagway. Kana imong radyo nung dinay kay karat-karat naman na siya. Palitin na nagbago ilisi. Para mo loud and clear nagbalik imong radyo. Isang dinay abita bere ako dugay din palitan og bago. Palit ko component bere para kusog jud kaayo. May buntag ng Johnny Bainosa das parang kayo magtotayasan. Huwag na ba'y RJ Balasabas? Atang hugala ni nga usanak Amerikano. Hindi chance na maguni siya. Chance. Ano sa mga chance city siya? Huwag ikan sa Pinoy na himuli sa Amerikano. Tanawas ba'y RJ ron niyang buhok ba? Amerikano na kayo, bulaw na bulaw. Pwede na iprinda sa pan shop. Ano ni Barjay Bayrek, sugod ron, di na ko musugod nga na imusulti na akong Bisaya kay Amerikano na biya ko. O, sa mga igala ni Bay Arjay, di akong makigsulti anay mo, pag English na good mo. Ay na magsultig Bisaya kay di na kasabot sa Bay Arjay og English. O Bisaya di ay. Bay Arjay, good morning, Bay. How are you, Bay? I know you are always happy every morning because of your love. It's always fresh. May butang. Kaning gugma ni Bay RJ, pirmi mong kuning love us. Love us, tuwad kaya nga asawa, walang kakupas-kupas. May buntag ni Mamel Gal, Mel Galil sa Mamel, Balasabas niya. O, di ba ng tikya, Balasabas, tunglong toro, Balasabas, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tak kay buntag.
3: Na ibabay.
1: O, di ko di, digoy di, di boss digoy. Kanunay po yung naminaw ko sa Star Radio, Boss Digoy Herodias, Ogni Bay Reggie Herodias, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ogni Kapitan niya, Kapitan Romil Mayagma, good morning, Kap.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang amahan niya sa Barangay Mogtuhaw, Tayasan, good morning.
4: Kapal ang dili, mao.
1: Bularyo po talaga. Onegi yun, masigat nga, kinanglan, di magid nato tanan nga, magpatambal tag doktor, na mag-iusahay nga, magpatambal po tag Bisaya. E na may usahay, imong sakit, dili maayo sa doktor. Pero antog Bisaya, maayo. Napay imong sakit nga, di maayo, Bisaya, maayo, pos doktor. So, pailin-ilin, ragod. Onegi yun, Doctor English, Doctor Bisaya. Okay, tulas, alas 6.30 na gud sa kabuntagon. Pagkadalari gud sa oras, napupos na gud atong tulaman pakurat sa kabuntagon. Kauban Gyapon, ninyo gala sa kangidad.
0: By Ray on Air.
1: Kagapo na yung tinadlang sa Bado na yung masikat. Ano na, ikipega yung assembly meeting din sa Barangay Kabulutan. Kauban ang kalahi, SIDS. Gisgutan ang proyekto, asa dapat implementar. Rari ba sa seawall o rari ba sa kanang flood control ko no? Momento is gutan ba? O na yun, depende na siya. Kaya doon na may nakabudget na nga proyekto alang din sa Barangay Kabulutan. So, baso naman po nasa nagway. Parang seawall yun siya kaya inigdag ko sa balon. May na lang, masagang po ng balon ba? Pagkauman sa meeting, agisugdan na ng rapol. Nalipayin kay mga tao nga nakadaog silang rapol. Doon na to'y banig. Ang banig, ang nakadaog si DJ Barrek. Dakwag katawa DJ Barrek yun po. DJ Barrek, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Doon na to'y palanggana, termos, unlan, bugas, o biskuit, o guban pa, o daggan king parapol, itong labay sa Bado, o malipayan kay mga katawan sa Barangay Kabulutan nga nakadawat sa premyo. Ipanguluan kayo ni Barangay Kapitan Ayan Tirano. Inubaran siyang mga barangay konsyales, lang barangay konsyal Simuyo Sores, Nulbi Nabilog, Marni Martinez, og ni Vic Marmora, og ni Elvin Di Bagyo. Kisa pa maad. Mauna na ko ito. Lagi nang gitambungan masikat og successful gud kay ang maong meeting. Ginabagan po siya mga beats sa Bulyo day sa ilang mga beats sa Bulyo sa mga barangay Tadon og sa ilang barangay sekretary og barangay treasurer. Barangay sekretary by Nicodil Gauran, good morning by.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni barangay treasurer, Madam Julie Torres, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni by Jan Paul Torres, di ang atong vlogger din sa barangay Kabulutan. Nga ga earning na ni siyag milyon. Pagkahayahay. Ah, by John Paul Torres, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni by Kabultahe dia, by Kinit Aboy ba? Ah, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ah, mangon na ta kay buntag na. Nagingon mo bangon para makakaon. Mo bangon para maligo. Ah, maligo kita kada buntag ay mo kalimot kay sus. Ang pagkaligo, importante yun na para mapil na to ang kanindot sa kabuntagon. Ah, maligo tag sa'yo. Okay, to ras, alas 6:12 na gid sa kabuntagon. Napupos na gina itong tulumanan pakurat sa kabuntagon. At ang atangin yung masikat, kayo musulod na ang programang Astasan Herbal Capsule. Kauban na yung higala sa kagayanan. Sir Boyax, nabiyog kanilang nga muhatag. O kaayuhan sa panglawas. Mga health tips. Matang na si Boyax mga health tips. So pamina mo sa programa niya nga Astasan Herbal Capsule. Sir Boyax, are you ready? Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henilatog, sa itong kabanan sa buhat, handos to 28 of Bayron ni Bay Librado, nga mandos o badlaw. Mandos po o maggabi. Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38 of Sir Boyax, labiog ka rin. Ako nalamingon atong alagaran ng labaw makagawang sa mas pag-alagad kinadini ka na to. O badapod po hon. Magdungog-dungog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. On the right here, favorite radio station, Star Radio. Basta na ka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, lasais, 14.
8: Og syempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
9: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Padak.
10: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. So, wala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
11: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasca, Sikihor. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
8: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imo.
3: This is Amapola Broadcasting System.
8: Nance

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ayaw man sila. Thank you po, ma'am.
2: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa barangay Pulang Lupa, sa Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa Baga o sa kining akong kalawasan nga Waiga na mukhaon. Tulog sa walong kabulan, talo sa Gino, ano na yan, sa kamigo na kong nga. At yan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basi makarikuber ka, nga para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa magdugay, yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa landscaping na nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na pubog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhangod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
4: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitingkan kalawas. Salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
5: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya'y ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
6: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyong moy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Ora sa Star Radio, las 6:20.
10: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
11: Love you sa maayong panglawas.
12: Love you sa maayong panglawas.
11: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

sa makausap pa mayong adlaw na sab kanatong tanan, mga kasdasan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?

atay kwarta mga igsoon, muraputag sobra pas nagsakit. Ano ko nang atay kwarta mga igsoon, magluya sa guno ta, oy. Nala, sige. Welcome na usap sa tuwang tulumanon ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Di na to madunggan mga igsoon ang mga health tips. Mga giya, mga kaigsoonan, aron nga dito mahintong pawak. Niyan ang mga sakit mga igsoon. Kaya ko nang usa ka tao mga igsoon, magsakit na, wala na ilaming puyan.

0: Gusto na lang mawala sa kalibutan. Munang sa di patamabutan ng mga igsoon, kinahanglang ato yun nga paliguro ng itong lawas. Pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang food supplement karos Pilipinas nga pinakakusgan. Pinakabago, pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Ang astasan mga igsoon. Ang astasan gimanufactured sa Pots Herbal Company. Ituyo kini paghigmugna og himo mga igsoon. Aron nga matagan ta og maabagan ta diha, aron nga makaangkon ta og mayong lawas nga moretong puhunan mga igsoon. Sa pagpanikay-sikay matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Nala sige oy. Sa dili pa nato isgutan karon mga igsoon ang sakit nga kidney stone. Tanbay mo diha mga dunay mga stone sa kidney. Mubalak sa taron ta malingaw. Ala guniti ng purol. Ang bagang guniti.
1: Ali ah, larga.

may gimanggat ning dughan. Andam sundo ng imong mga ganahan. Bisa nakahulugan pa ni sa akong kagulanan. Gibuhat ang tanan bisan sa buot kontraman. Italagi. Why mahimo kay mamang yung

Ubana-ubana. Apan hantun kanus anakku mabuhat di tanah.

0: baju kena kisalikan, baru dah kena kisalikan. Dahlah sige ay, itong isgutan ka rin mga Exonos. Standby mo itong isgutan, kining kidney stone. O man laman nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
1: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

Kiyong ko yung giyat mga ison, balik na sa pagpanaguban. Daro na itong isgutan, kining kidney stone. Isa may mga nakasin natin yung kidney stone, inyo na niyong discussion, no? Atong importante nga discussion ni mga igsoon, kay doon ay mga kaigsoon na itong naghambin karoon ni mong balatia, no? Nga once ang kidney ra ba mga igsoon na madaot na, muna ay problema na gagayong dako na sa itong kinabuhi mga kaigsoonan. Naunsa man ang kidney stone di ay? Kining kidney stone mga igsoon, mo ni ang heart or gahi nga deposito nga hinimo gikan sa minerals. Made of minerals and salts na mapurma diha sulod sa atong kidneys mga kaigsoonan. O niya, kining stone mga kaigsoonan, mo develop ni diha, no? Can develop when the concentration of certain substances sama niya ng calcium, oxalate, and uric acid becomes too high in the urine. Oh, basta gani, dagga na gani ang calcium, oxalate, uric acid. Mahimo ng dagga niya sa tong ihi, leading to crystallization, mga kaigsoonan. Onya, muna yung over time, these crystals can combine and grow into larger stones, mga kaigsoonan. Muna diha, no? Onya, doon ay mga nagkadaiya nga mga klase mga kaisunan sa kidney stone. Una, kining calcium stones. Unsa man yung calcium stones, most common type, usually made of calcium oxalate. Ikaduha, kining struvite stones. Kining struvite stones, mapurma ni in response to an infection, often urinary tract infections. So kung ang usa ka tawo kanunay ganing makasinati o kanang urinary tract infection or UTI mga kaigsoonan, posible na nga makapurma og stone nga gitawag og struvite. Ikatulo, uric acid stone. Ang uric acid stones mga kaigsoonan can form in people who lose too much fluid or consume high protein diets. Ang uric acid mga kaigsoonan o uric acid stones, mapurma ni siya sa mga tao nga mawadan og fluid or grabe ang iyang pag-consume sa gitawag og high protein diet mga kaigsoonan. Ikaupat, kining cystine stones. Cystine stones rare and form in people with a hereditary disorder that causes the kidneys to excrete too much of certain amino acids, mga igsoon. So, mo ito'y four several types of kidney stones. Calcium stones, struvite stones, uric acid stones, and cystine stones, mga kaigsoonan. Now, unsa may mga sintomas, mga kaigsoonan, nga aduna na kanianang ang gitawag og kidney stone. No, siguro ang mga nakasinati na ni maka-relate gyud ani ato karon nga pagahisgutan. Ang sintomas mga kaigsoonan nga aduna kaning gitawag og kidney stone. Mao ni ang una, severe pain in the back side or lower abdomen. Sakit kaayo mga kaigsoonan ang imong likod, imuhang kilid nga bahin o kanang ubos sa imuhang abdomen, no? O, muna yung unang sintomas, mga kaigsoonan, kung balik ko, no? Severe pain. Sakit kayo ang imuhang likod, ang imuhang kilid or lower abdomen, mga kaigsoonan. Ikaduha, nga sintomas nga nakasinati na kanining kidney stone, mao ang pain during urination. O, sakit, inig panahon sa imuhang pangihi, mga kaigsoonan.

mga kaigsoonan niya baho ang imuha nga ihi. Ay no, ano po ihi no og yung humot no, no? Pero lahi gyud no, lahi gyud ang duna kay kinistone nga baho mga kaigsoonan. Onya ikaupat nga sintomas nang usa ka tawo aduna ning kidney stone is kining blood in the urine. Ang iyahang ihi mga igsoon dunay dugo. Onya ikalima, nausea and vomiting. So ang tawo makasinati pod o kining malipong onya magsuka gid siya. So motay pipila ka mga sintomas nga usa ka tawo aduna nay gitawag og kidney stone mga kaigsoonan. Now ang kidney stones maglahi gyud ni siya sa iyahang mga pa-size. Sa iyahang gidak-on mga kaigsoonan no. Lahi-lahi gyud siya. So dinala ka nato i-detail gyud ang mga nagkadaiya nga mga sizes, ang mga nakasinati na ning kidney stone ay balo na sila na. So unsa may mga hinungdan di mga kaigsoonan nga ang usa ka tawo magka kidney stone man. No, sa may inungdan ani, doon ay mga factors mga kaigsoonan nga nakahatag. Nakatampo nga ano ang usa ka tawo makasinati ining kidney stone. Una, kining gitawag nato dehydration. Oh, kining lack of sufficient water intake. Kining dili kay kahinginom og tubig mga kaigsoonan. Usa ni sa mga inungdan nga maka-develop o gitawag o kidney stone. No? Lack of sufficient water intake can cause urine to become concentrated, leading to higher levels of crystal-forming substances. No, muna, diha mo nang kita mo inong, gitagdagang tubig, no? Okay, kanang lack of sufficient water intake mo na inungdan, sad. Usa sa inungdan, mga kaigsoonan, nga nang usa ka tao makasinati o kidney stone. Ikaduha, dietary factors. Ikaduha is dietary factors. Unsa man yung dietary factors? Una, kining high intake of oxalate-rich foods. Taas ra kayo ang imuhang pagkaon, pagsigig kaon o kining mga pagkaon nga rich in oxalate. Unsa man eh, ng mga pagkaon like spinach, nuts, and chocolate. Doon na sila yung mga itawag o high oxalate content. Nga mo sa mga contribute mga kaigsoonan nga maka-develop tani ining gitawag og oxalate stones. Ikaduha nga dietary factor mao ang excess sodium or kining grabe ra kay kahingas garon. Og sa ilapas mga karaan pa mga kaigsoonan mo ni mga tawhana mo ni magitawag og mga karabaon. O kuso kayong mukhaon og mga asgay, mga parat mga kaigsoonan. Dili gyud maayo nang grabe ang imuhang sodium. Atong lawas na ginahanglan ta og sodium, pero kana bang exist na ba? Kana bang sobra na gyud kayo nga palakaon kay tag bulat, dinamos. Grabe kay ta no, grabe kay ta mga kaon ni ana no. So high sodium intake increases calcium levels in the urine, promoting the formation of stones. Ang problema ni Manny og hingas garon kay ka kanang kusog kay kamka og mga parat ng mga pagkaon, hindi mo kahinginom og tubig mo ni problema gyud. Ikatulo nga dietary factor mga kaigsoonan nga maka-develop tani ning kidney stone is kining high animal protein consumption. High animal protein consumption. Diets rich in red meat, poultry and fish can increase uric acid levels, which can lead to uric acid stones. High animal protein consumption, no? Kining mga red meat, no? Kabalo naman kung saan ang red meat. Kining mga poultry. Kining mga isda. Dili no tanang isda gyon maka-develop gyuga o ganang gitawag uric acid mga igsoon. Onya ikaupat nga dietary factor nga ang usa ka tawo maka-develop og kining kidney stone is kining low calcium intake. Low calcium intake. Unsa man siya? Paradoxically, low calcium levels can actually increase the risk of kidney stones as calcium binds to oxalate.

kaigsuunan mo na magka-develop ta aning itawag of kidney stone mga kaigsuunan. So, lain pa ang mga hinungdan is kining genetics na to, no? Family history. Family history nga balantaya na kana mga genetics na to, no? Onya kining obesity. Kining obesity lagi, no? Kining obesity mga kaigsuunan o kining sobrang imong timbang can increase the risk of developing kidney stones due to changes in the body's metabolism that promote higher levels of stone-forming substances in the urine. So, muna ako nga, kanunay na itong sige balik-balik nga maghinahinay na kitang paus-usog timbang. Mas maayo, ani, mo taman, tag-tiktok, ani, parang kaning tuntag maayo.

Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.

Ah, sige, balik ta. Nakalamira man ng gulo, iritare ka laki. Balik ta sa pabraguban, mga kaigsunan. No? Karoon na itong isgutan, kining... Ang sama na ito, nga malikaya na ito ang kidney stone, mga kaigsunan. So, mo niya, mga pamahagi aron nga malikaya na ito ning batos kidney. Una is stay hydrated. Kinahanglan nga hydrated kita. Drink plenty of water. Mainom tagdagan tubig, mga kaigsunan, no? Aron nga makaproduce ta og ihi nga at least 2.5 liters of urine per day.

kaigsoonan. Ikaduha, monitor na to ang colors ato ang ihi mga kaigsoonan. Kung pale yellow or clear urine indicates good hydration, while dark urine may suggest dehydration. So muna ibantayan niya mga kaigsoonan. Ikaduha. Ikaduha na tong buhaton nga aromalikaya na to ang kidney stone is reduce salt intake. Dita magpasagad o kaon o inom o mga ilimnon o makaon nga asgad o parat kayo kay munay makaingon nga no nga magka-kidney stone ang usa ka tawo. Kinahanglan ta og parat sa tong lawas pero kanabang grabe ni kayo nga kaon nimo kanang bulat, ginamos, grabe kay ka magkaon. No, so kwa di po na mayo niya, avoid processed foods, salty snacks, and high sodium meals. Muna'y tambag niya mga kaigsoonan. Ikaduha, moderate oxalate rich foods. Kinahanglan ang mga oxalate rich foods, kinahanglan nga moderate lang. No, dili kay magpalabit ang mayo. Ikatulo, balanced calcium intake. Balanced calcium intake, no? Kinahanglan ang ato ang calcium, balance ang ato ang apat. Konsumo o niya, limit animal protein. Katakong isigutan niyo ganiha, katong mga red meat, poultry, and fish na high in protein intake that increases uric acid levels. Likaya na ito na, o niya, eat more fruits and vegetables. Kaong itagdagang prutas o mga utan. O niya, lain pa is limitahan na ito ang sugar o kanang mga sugary drinks. O kanang mga soft drinks. Ato na mga inainayan, mga kaigsoonan, nga magkalma tahanan. O kay makadevelop na siya o kanang itawag na ito kidney stone. Niya, limit sugary foods. Kanang mga sweets, mga candies, and desserts. Limitahan na ito na ha. Inahinay na ito. O niya, maintain a healthy weight mga kaigsoonan. So muna ang mga panambagon mga kaigsoonan no sa mga batid sa panglawas. Kanamang kung sobra lagi kay nato nga pag gamit mga kaigsoonan. Pagkaon mga produkto nga makadaot na makadaot yun na no. Muna ang mild lang, mild ba mild. Yaon sa may matabang mga kaigsoonan sa produkto nga astasan di ay. Ang produkto ng astasan, inumduman ninyo mga kaigsoon. Atong inumduman nga ang astasan nga food supplement, adunay gitawag og sangkap nga gitawag og mangustin. Now, sa may matabang nining mangustin sa kidney stone. Now, ang mangustin, naibalo na ito mga kaigsoonan, nga mo ni ang prutas nga gisagol sa astasan mga kaigsoonan nga gitawag og antioxidant og anti-inflammatory properties. Ang mangustin rich in xanthones, o niya makahulpa ni siya sa mga inflammation diha sa tuang lawas mga kaigsoonan. No, apil na niini ang kidney problems mga kaigsoonan. O niya ikaduha, potential to reduce uric acid levels. Usa ka ganiha sa klase sa kidney stone mga igsoon is kining taas ang ato ang uric. So kining uric acid stones mga kaigsoonan, usa ni siya mo nang ang

0: sa diha, no? Okay, basig, may tabo na nyo ng kidney stone, uric acid stones o niya sa ato ang kidney, mga kaigsuunan, no? O niya ang mangustin, gitawag sa niya og hydration and diuretic effects. Consuming mangustin juice or pulp provides a source of hydration which is crucial in preventing kidney stones, mga kaigsuunan. So, muna diha, no? Dako ko yung tabang ang mangustin. O niya, lain pa is ang mangustin, mga igsoon, is reducing oxalate formation. No, kaganiha, nag-isgo po tag oxalate. Ang mangustin mo reduce ya og oxalate formation, mga kaigsoonan. So, akong tambag ninyo, no? Kaganiha, usa sa mga butang atong buhato na ron nga ma-avoid. Malikaya na to ang kidney stone is kining kauntawag daghang prutas o kining utan. Ang problema na to, manggod, labi na to mga nanagdali ng mga tao nga nanarbaho, mga kaigsoonan, o bisag walay trabaho, adili na yung kayo makautan, mga kaigsoonan, di na kayo makapupo mga prutas. Problema, yun, munang ang akong tambag ninyo, palit na lang mong diktag astasan, mga kaigsoonan. Diya sa mga suking butika o di ba kaha sa mga radio station na din madunggan niya ato ang tingog, mga kaigsoonan. Aron nga wala na, wala na ba'y problema ba? Hassle free na. O, mudol na kayo, mamupo pa kagprutas, no? Niya, langan na kayo, magutan pa ka, langan na kayo, gadali ta. Nga, kay gamayometrix na niya itong trabahuan, mga igsuunan, magdali kita sa oras. Kaya nga, kung tambag ninyo, palit na lang mo gastasan, barato rin na kayo, no? Barato lang gastasan, mga kaigsuunan. O niya, tumarka o usa, duha, tulo, depende, no? O niya, mas mayo kung nimunin tumaron sa dili pa ka mo, taon, mga kaigsoon. Aron nga makakuan yun, guys, ha? Maka-effect yun siya o maayo diha sa tuang lawas, mga kaigsoonan. No, sa mga yung gingon, kining kidney, ato gining ampinga, no? Kay mo gining salahan. Salahan ato ni sa tuang mga toxic products, mga kaigsoonan, diha sa tuang lawas. Unyag mo na yung madaot. Di magpakuan na po ka, no? So, pwerte yung paita na, mga kaigsoonan, kung ang imuhang kidney mo na yung madaot, kay magpa-dialysis, mangkaana. So, pila may bayad o dialysis, so perting mahala, mga kaigsuunan. Whereas, kung mapalit lang ang astasan, awa na, barato lang kayo ang astasan, mga igsuon. Ay, nagpaabutang makasinati, nakao problema sa imuhang kidney, mga kaigsuunan, mag-dialysis na ka, usap ka mutumar ko astasan. Dako na kayong recovery ng imuhang imuon. Mintras karon nga baskog pata, no, makapanikay-sikay patagmayo, unha na nato og paliko ng atong lawas, mga igsuonan. Walay kuyaw ni kay FDA approved ni og halal certified. Oh, niya. Barato lang, no, kaysa madaot ang imong kidney nga. Once ang imong kidney madaot, mga igsuonan, wa na gyud. Sumako ang tambag ninyo. Wa na mo kitay oras, mga igsuonan. Manamilit na lang ko, pinagis pagingon, lawas na ampingan. Kay maura gyud ni ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
9: Ako si Larry Magmiya, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nitesting sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsulayin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo, maungkineng Animal Vital. Ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kay ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagi kina Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
5: Okay.
4: O de yun, lamay po ang katulog.
5: Karon?
4: Katong pagkatilaw sila kanang kapsul o
3: mga pena ta!
6: Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanakuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
6: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O dili lang Nance Coffee, apil pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. May na dyan akong paminaw. Salamat po sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh, yeah!
14: Let's get it on.
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
12: Hard Max.
6: Hard Max.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag Heart Max Extreme na.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandi size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
15: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
16: DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
17: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw hindi siya tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
18: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3Bio at saka DTX 500. May PC.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Masig sakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
20: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
21: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Feel the music, Star Radio.
23: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
24: O siyempre, alas atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
25: Ako din si Divine Faith di Rondo, Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigur, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nance Padak.
26: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. kung sakit akong puson, nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom, dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
0: Ako din si Kailin Bantilan, taga Pulang Yuta, siya si Kihoa. Nisulay ko pag tumaras sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Wala sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare. Dako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
24: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
1: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagtuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto.
3: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
4: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibating bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan ng Waiga na Mukaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga patyag sa kuwangan ninyong nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka Mukaon. Tuwa sa magdugay, yun, gatong nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na tubog drive.
24: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
7: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
8: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga maglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
24: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Sa mga kanabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko ni abot.
27: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alambre, ani Ron.
9: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
27: Uy, kung undang mga, ano ka, sinakang?
9: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, Manimba mi tibok pamilya.
27: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukit lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa makadik-adik ta.
9: Unta nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
23: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
20: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
23: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
2: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
5: Handos balita,
2: handos balita.
5: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
2: Og karon aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
5: Handos balita,
2: handos balita.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
5: Handos balita.
2: Handos balita.
5: Balita.
9: Mark Handos, bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat kas sa katilingban.
2: Ronnie Librado.
5: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
5: Handos balita.
9: Kining maong tolomanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan na sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
5: Handos balita,
2: handos balita.
9: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibianan nga mao tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
5: Handos balita,
2: handos balita.
9: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: Hostel clean up drive gipahigayon sa Tayasan alang sa Nutrition Month 2026.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: Usa ka bulan nga mga activities sa LGU Tayasan gipahibalo.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: Dakong kalampusan alang sa Tayasan human ang bugtong anak ni Mayor Bemberto nga si Sian Kinait Bupard Roberto malampusong nakadawat sa admission offer gikan sa Texas Tech University Health Sciences Center, School of Medicine, Lubbock, Texas, USA, alang sa pagkadoktor.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: Gikan sa yuta nga ilang giuma, nahimo na kininilang kaugalingon samtang bag-ong kabuntagon sa mga mag-umas sa Negros Oriental, Miss Sidlak.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: SSS Ewell's activity ipahigayon sa yungon samtang special nga recruitment activity ipahigayon usab sa nasangpit nga lungsod.
5: Handos balita.
23: Headlines.
5: Headlines.
9: Pagtabang o paghatag sa tabang gidala sa Canlaon City sa Tem Rusty.
5: Handos balita.
23: Headlines. Headlines.
9: Ayungon municipal police station malampusong nadakpan ang gituhang drug suspect sa Baybas operation.
5: Handos balita.
23: Headlines.
5: Headlines.
9: Sa Santa Catalina, provincial nga number 5 most wanted na dakpan.
5: Handos balita.
20: This is Amapola Broadcasting System.
9: Sa Basay,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Headlines. Nanumpa si Iran Supreme Leader Mujtaba Khamenei nga manimalus sa kamatayon sa iyang amahan. Headlines. Bagyong Babe, Mego sa China o Taiwan, samtang 134 kataw ang naangul. Headlines. Linda Noskova, nagkampiyon sa Wimbledon, human gipelde ang kababayang sick nga si Carolina Muchova.
2: Dos balita. Headlines.
1: Excited si Judy Ann San Jose sa iyang pagbalik isip coach sa The Voice Kids Philippines.
2: Dos balita.
1: Headlines. Aling polis mo representar sa Pilipinas sa Mrs. International Global 2026 sa Kuala Lumpur, Malaysia karong Oktubre.
2: Dos balita.
3: Headlines.
2: Dos balita.
3: Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos balita, andos balita.
1: Nagihandos kanato sa astasan.
2: Andos balita, andos balita.
4: Balita. Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
2: Balita.
1: Mga kahandos, maimbuntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuong kalibutan.
2: Balita.
1: Adlaw karong Lunes, pit sa 13 ni maong bulan sa Hulyo, 2026.
2: Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan, Aniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadeche nga si Byron Sorenio.
2: Handos balita.
1: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, o Handos 24, Abdul Karim Solis. Yan ay ang inyong tigbalita, Handos 98, by Rony Pai Librado.
6: Rony Librado.
3: Rony Librado.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.22.
2: Handos balita.
1: Mga kahandos, sa dalipas sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato ka na karon nga aninaw ng kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, ato na wato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag, diha kanimo.
6: Handos Balita, Weather Update.
7: May buntag po sa Tontin Paminaw, kining atong latest weather forecast para karong adlaw, July 13, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa Luzon. Aduna kita karoy ginamonitor na low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 1,480 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Sa latest analysis, medium ang chance nga mahimo kiro sa sunod nga 24 oras. Karong adlaw, wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Managsang mapanganuron ngadto sa madagumang nga kalangitan nga naay chances sa mga lumalabay nga pag-ulan o pagtunod og kilat labi na pag-abot sa hapon or gabi tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Negros Oriental, walay naka-alsa nga gale warning.